0: petro ase na abrantie ne so onyi half plot mponfamo na so oma plot ne bi na e fasa ti o project nti ya ene pa kona se nyina so se e bia na osika na woda ko no e do ti unya ne nyina mfametu wo ne ti no ye ma omre na fatua so so ya ti ase aye ni ye se ye ma wa fimu a kire 12 good man se fa betua eyi yetene ntempa na nkanya sa promotion ya na sa kase ya na sa adumako befa na assist company be se o wasase de damia mia mia se ntino fa fi betua nka sa mbre se bi wo se bi papa kamenu mi na sa ke to spin to so ba di anti ntem ti ba tenket and ndi e kwa so bi e fie wo e wo akire kura na papa kan wo so bi de wo akire e wo akire o
1: sa na tie
0: ha ndi e se bi ani akire bi ndi me so se Apala kwa kwenye tuwe nsafra wa sebra Baja sasea kujua Baja sasea unya problem ya Mame, mre niti Telephone number ya sinia mostly Kupi hiya ya nsia mebo mo Na yentumia nkana sebe ni njina amu wanti ya sempo ya mpo nwa Ya na ofre number ya sinia Yenu ya na mmea na mmea butre Na sebe nya butra chichile mu makuma kuma kuma kuma Kuti ya mao, yo tutuwa na mwadi ya ba Na wabe juwa sasea ne ye Ukunu wa utieme ne Papa, haa wane wa yiritike ya mwa utieme Nase papa utieme na se ohira wutie me ka kire wukunu okun ka kire ohira se ese ese butayo ana se se ye papa bi o ana se wo se ye bo bra bi tu o ma da chin chirima o nti e beti bi agbo aburo so ambo bi ewu se ampa ya bo bra bi di na se beta sa sa ye se ba se mo nam na mo tie me na se mo shop na mo tie me na se ohira ana pai wutie papa bi asare ana ma betum ya me ton asase na wo tie me a e man ne ya wo be bi different kra en ka so ko ti wa do do ne fada ko ba bi fo de won na so sam ba be kan wa sam no ko mpe twa am wa won na o chira be bo ba bi na so bi twa re ko ni ma ba twa kai a chira obi am na wa ba ba ji asase ni bi ti mi srawo srawo se ba ta sa so na ma le se ti ma me twa me ti mi da ma numbers ya na ma le se ti fo ye de